0: so House of Deliverance Ministry at Breno Enie Sofi Solo Ebofia a son of prophet Nyame Adum Anomanye Mpatasie Bonsium Anomanye Mpatasie Bonsium Enie Eye Juwada Ne Di Juwada Ese Openi Eko Henia Eko So Ewo Anomanye Mpatasie Bonsium Ahoye Laptop Bonsium Owa Ne Kade Nane Hon Na Unisipa Highways Junction Nanu Hwara Sanka Krebia Minyamfubi Electric Weather Nechi Eho Ena Sore No Isi Eya Sore Dain Eya Sore Dain Enye Stretch Ebina Wabo Nyami Adum Kofa Bae Sofu Sulu Ekamino Sofu Akwaba
1: Ekele Jonsu
0: Opo Mti Sein
1: Oduma Kuma Nanenya Nkupo Adum
0: Oduma Nanenya Nkupo
1: Osadi Yeko
0: Asadi Yeba
1: Kwasim
0: God Yebo Mpae
1: Tume Ene Ahwadi Ngura Woma Yeda Wase Esanse se unyame utumi adie nyina ayenti ene yedi evre ashewu mu ye bom pae jae tiefu a yeti edumadie shewonsa ye mpae bone yade sredie ne se mauma ebutu afidie ho eti edumadie obonefo de yade obonefo de ahokere obonefo de ne mbuase obonefo de kukruhwe ase ato wonso na mo wanuma samso cheche wonre mpae bone made sredie ne se meda yotie ni biara wotie me a obonefo agede na shekeji bim si ema ni mpie mfri sa keji ne mana de urade mautu ne wa hoden emonwra wonom na nsane ne mfri mpochiri ena no pae mesrese ni pa biara oje wa urade nyakopo wudi ne otu na mo be piem ewa no ma je mpatase abem oje ne fa wudi ayo sai mi pa ne dia ewo Jesus Christ di mo ena ye bo mpae amen
0: amen amen House of Deliverance Ministry ye asafo e wo anomanye mpatase bonjour c'est le médicament ici sur anomanye mpatase bonjour so vous avez fait faire quoi
1: asafo safo ena no pa ye ba be tie shunshun mo komo ne ye de shunshun mo asam ena no pa asam ni nyina is all about the key asam ni nyina ye safo obi tie abushua bi so safo ne kwa asam e wo ne se ono na urade na kopo de abushua ne safo ano
0: asha nsa
1: asa ba ye asa ni pa ne ba ma na ho kwan ama bibi asi wo na brabo mu no eno so ye asem me no ka sa ni mi sa bu shua bi wo no ma eni pa ba ku no nyame pe so left no ama sa ni pa ba ku no e fa ne so ba bu shua na eni pa ni nyina no e ti bi di e pulu bi ya wo ne safo a ye di bi e pulu bi ya e wo ne safo a ye di bi Sabi sabi huu ba Israel FM wasi ya hudu ufrondesa ya wasafuwa ya dibi yedi uram ana uram na hape so ba studio eno su before so be ura
0: entrance one
1: yes eno su wanesafuwa
0: ansana di waba
1: ansana di odi be ura studio anka sansu kwa nyane safuwa ultimate first studio ase main studio ase safuwa enkosi ba akuna ni mani miye mani nyajumo obi tie mi wo abushua mi obi tie mi wo fie wo no nyame paswa du jina banane e wo abushua nim e ma yedie ni nkonimdie e ba abushua nim mene wo kafe ba ta bi a wo ba ne ma mi ansa ni nyana no so safo ba ko bi wo ma wo no na urade e te kire abushua no e de ase ni so bat ma me na ni yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bi a so safo ni nya no nyina no nyame e paswa lefti joseph Efu ya kwanya ya fasu wa ya di Joseph ya dey Ya di ni fasu Onwani ni ya nungo Nansu ni nye muno Onyami maasafu wa nwa di shene nsa
0: Nikwado
1: Yes, ama nkunudie ya dey abaye Nkunudie ni su baye no Efu ni ni ya nungo nso diye
0: Efu
1: Ano pe meikatina wabi ya woti ya miya shushu Enie maajiagu Ewi ya sisofu Oba ho so a wo so kasama wo. Na wo to na mo so na me man sesaye bi yaden.
0: Eba.
1: Ade na me ka ti obi a wo tie me sofsofo. Sabi se ni pa yare da dem. Na se ya tawo na ye tibe de ne kwa yare sabia. Ana wo die fo bi nchen e mo die ne fa wo die.
0: ɛyɛ
1: saa nipa ne dea atam god sɛ na na wokae sɛ meba afidie so mekaa sɛ obi a wɔtie m ɔyare diabetes ɛsikyerɛ yadeɛ mese that day no ana mehu sɛ nipa ɛyare gu daa mu no sɔfo ɔmodɔɔso papa ɛsikyerɛ yadeɛ meda awurade nyankopɔn ase sɛ nipa biara a meturo saa challenge wei onyame nam me so kaa sɛ menka saa asɛm yɛ wɔ afidie so meda awurade ase sɛ saa nkurɔfoɔ no ɛyɛ so tie baayɛ no obia bɛhu sa mpapapa wɔyɛ ne kɔfoɔ wɔne toa nama ɔbaa da de no obia ɔbaa bi ahu sa papa wɔyɛ ne kɔfoɔ mene panyi bi hyiaɛ ɔyɛ man hene ɔse papa atena se akama asɛm na mmom ɛma mdi da de no ɔno nso bɛpia mu bio ɔsɛm safo ɔyadeɛ o wawɔyene a wɔkɔ mpaebɔ a watoto ntoma da
0: ɛne brɛabereɛ no
1: ɔntoto ntoma a wɔsɛ na ɔma atadeɛne
0: brɛabere no
1: ɔbisaa me sɛ papa na woyɛ dɛ wo sa mekora meyɛ ɔma
0: hwere
1: ɔsɛm safo wonemadeɛ a wɔɛ wapake ne kar no wɔ filling station hɔ ɛna ɔnam fam na wɔba
0: ɛntiawa
1: ɔsɛ papa sɛ wonkura bɛyia na menim deɛ kura wo
0: wobuamyɛnbia sɛ kakyerɛ yɛ sɛ sakyera wo ho kɔhwɛde nti a bɛbɛ wowue babɛma
1: wowuo mese da de ne nasɔm safo mewu sɛ nkurɔfoɔ yare diabetes sɛ wɔ da ho no ɛdɔso anɔpa nsua sɛ aduruhɔ abie
0: mu
1: ɛna anɔpa me sɛ yɛ yareɛ no ho adwuma
0: anɔpaobi
1: ɔwo asikyerɛ yadeɛ ɔsɔm safo ɛnyɛ kɔ na brɛ asɛm o ɛna kora deɛ danso danso a wɔde adeefoɔ mu masaa kɔ akɔfa aduro foforɔ asaa de aba ɔsɔm safo meme se wonim obi a ne sisi wonim obi a ɔwɔ problem wɔ ne sisi mese wonim obi a ɔwɔ problem ɛwɔ ne west ne sisi ɛnkyeatoɔ wɔm sɔm safo mema waduro no bɔto baako sei tiɛdeyɛ o mema waduro no bɔto baako sei a ɛntɔ sɛ bɔto ne bɛsa no woankasa wobɛba bɛka ne yɛwom ɛde akyerɛ
0: me
1: mese mema naduro bɔto baako pɛ ɔne ɔnkɔ nom ɔwie a ɔmɛka deɛ wom ɛmfa nkyerɛ me ɔsɔm safo nsira mfidie nyɛ mfidie a yɛ afidi
0: ketewa o
1: asante redia sɛ wopɛ number 1 a nsira ne di kan
0: station
1: bia ne hɔ metena mfidie wei so aka ne pɛi ɛnyɛ pɛi mfa sɛ sisie no ate a sɛ sisie no yɛ dɛn me se menyankopɔn akyerɛ maduro a menyɛ na woba na mede aduro no bi ma wo na wokɔyi so bɔto baako a ɔsɔm safo me se bɔto baako no ɛnsa sɛdeɛ meka mabu a brɛ nhyira fidie so bra bɛgu m'anim ase ka sɛ papa wɔwo nka nokorɛ me se sisiyade asɛm sɔm safo adeɛ a me onyame mfa nhyɛ me nsa no memma din sabi metena mfidie so adimfoɔ aba nhyira afam ase dodoɔ sa na bɔ yadeɛ fra mekyerɛ yadeɛ so sɛ twerɛ ɛti obi na ɛtwerɛ titi wɔ bi ɛtwerɛ yadeɛ da obi so wakoakoako ɛnkɔ tio ayɛ bi da hɔ a yɛmfa nso nyameyɛ ɛni ko n'ani akonya me mete so a mede yɛ sunsumnuma no ɔsɔm safo
0: hoanɛtɔe
1: obi a ɔyare kyerɛ yadeɛ ɛne tɔɔ saa akonya no de kyɛɛ me pradea ɛne wɔtɔɔ saa deɛ no ɛde bɛkyɛɛ me yɛmu sa sɛ ɔbaa yɛ ne sanko anyɛ ɔdeɛ a nte wɔbɛtam sika mu wɔdu sei akɔtɔ adeɛ biara asɔm safo mekora wɔ nyame dwuma m biaa no ɛyɛ nneɛma paa onyame nam me so ɛde ayɛ ama nkurɔfoɔ na ama ɔmo nso de saa deɛ no ayɛ deɛ adom me da bia meka o maasɔɔdan ɛnnua a yɛde tina asɔɔdan no nyinaa no sɔm safo ɛyɛ nipa baako obi ne tua ne nyinaa aberanteɛ a wɔyɛ adwuma a n'adwuma atɔ fam ɔbaa me nkyɛn na meka kyerɛ sɛ mɛboa no aseda nka awurade sɛ adeɛ a meyɛ maa no no ɛboa no ɛnei nnua biara agu daa no so no ɔna bi guu so wɔani ahwehwɛ wo anɔpa yi meka kyerɛ obi a ne maame awo no a wɔne na yɛ abusua no ɔno ahwɛ a baabi a wɔkeka kɔ no abusua daa no saa nnipa no anɔpa wɔntua na mo ɛwɔ bi yɛ dɛn ɛkɔwie
0: bi
1: mesi ɛwɔ bi a yɛ dɛn
0: ebi
2: anopai kidi wo anu ma wase atero kidi wo ha e wase atero kaso safu ya sha die bi o sefika sika eni wura ma bisa ho se ya da na kwadrane o ti be fa ta bi bu bagin afa mpa bu bu bagin o ti me kwakwa yem me kwakwa ya galamse tio me kwakwa yem kwakwa ya galamse akoya juma aju sheb agudie adu abafi
0: ise
2: sa wa nya fa safu ana
0: ntiminko na kwakwa ya mfa
2: dabi obi tie ye sesi ya me no kase shop safu wa bompa ya bompa ya bompa ya bat be bia brabono enye matinu ana ede etim
0: pejabia ma
2: empejabia ma ani da so bia ni ho me ka brantie bi oba me ten oba ni oni kapre me taibo na dance ye wa ase ye oba ni oni kapre me ka tra me se wade so sum na me so ba boa wo na me ka no hema ni di
0: no ni ofa fo bai ho rana
2: o da fa fo fri buo krom buo krom eba me piem abrante ni ba ye no bi o wa so ade mu okra me sa yi sika edema no abra na kwa nchere bai edema ni sa ti na fa koye asidan ke wade se obi a no da zero no o nyame a lefte no
0: amen
2: wo die na okwa so e wa bra bom wo die na ye den o to aye nto eya ka eya juma eya die promise and faith mama o di ani akwantu anopai mesrawo dabe ba ko nya nyina ya di ani show ya kwa no manje mpatase e bon show mo anopai ya kwa no manje mpatase e bon show mo papa no oti su su ba jano sono dia ya friend wa sofi sono no dia friend e ja sono no dia dodo na friend o di fo sono no anopai ono no wan ya kwa ni ya kwa kwa pa dance e aso safo obi an nante so ma ni yes
0: ni we shall dance ye
2: o we shall dance ye
0: ni e ha no hu
2: abi e na e kwa so abrabu me se o ma na wa wo mo no ba ku bi wo no ma ono na wa de pass wo fa ni so
0: me peje bi suan
2: e peje bi suan no mama no pa so ni wate so safo de bi ya me ka se ni me se o ba ta ya
0: sorry
2: o so ni ma ne ba no ne ba ye de be no o ba ta ya osori ma ne ba no ne ba ye die e ben no so wo ba ta no wo kwampa ibo a ozo safo first na mpa ibo ye kwa na mani ema hu this time ye nkwa ni sa e ye run for your life
0: we are going to do
2: crap yes one ka sa dani jo kan kwa shabu shi a wo firim ani ema nkwa ni asam to se si a wo kwa da no na ba sori fi o na me ka se mi wo ho o da bi shi abi na safu safu asam tu se si na sa upe si 1000 Ghana
0: no nye bi
2: na ra fo so numbers me 700 de guso obi anti me cha 1 million 1 million 1 million ni pate e sa safu safu asam atu critical ya si ya pesika
0: thousands
2: cities o wa fa ni bi o ma ni ni bi o di anu ni bi o fo so numbers e guso more than 700
0: ni pate na
2: unya ni pata ni obi ata 1 million 1 million
0: ama 8000 na
2: awo so dilete numbers bi firi wabrabu
0: o ya emu do
2: me ni ukase
0: o ma munu ni na ka premium
2: ni ka premium ho fa ho bo yo nko obi a asam tu wa ho tira bi mu u jam tu ana o beti me atwa je wo why na wo do ho ko bo no
0: o ti sayin
2: o ti sayin sadi pana de ho ko bo no no sani pana odo ho kwa bono no
0: se na fufuru ni na obi en kapre eno mi na no ba sinu kufuru so
2: enye
0: a distable fufuru
2: enye yise
0: e wa na frizi
2: enye yise o so so fu why na do ho kwa bono en na pani ni pani ni en na pani ni ni ni shi ai o wo so fu pani samse eje asoro wo obi afra na ofa obi afra na ofa
0: se ni bi won
2: ai obi afra na ofa me wan ma na ofra me no se eja
0: fa die ejara se ni
2: yes
0: fa bi ni yi shi pa
2: me wan ma na ofra se eja na o ti se na mse olu ma me hoye fa se me nam o fi na ni mo
0: na
2: na o we he na mse ofa me wo ho me sa soro o se ni ebra me si fon ba o se foka na ni e kora ni o so fo o de me nam ba bi ya kwa asase yantam osisofu e radisu nsum katira me se me ntawade osofo anu ayawo ewade sunsun samen cha wade anam sofa waka sama me ho adwene me edia ne maya ma wa ewade sunsun se cha made ose papa ma monitor wate konse wofa de one sofo pani ajankuto
0: nanantia
2: one nanantia te ose papa uba fidie so a ensemo nyame na mosu a woka ma monitor wa monitor na ho se die nyame sunsun tro bia na ye ofa bra ni si aso da na ofa menka bi se mo sofo safo be wono ma mo sa nya wan trip abeguo
0: mehweguo
2: anya wan trip opani wan adi ba ye o mo se ofa papa ni minim dia ma ya ma no minim dia ma ya ma sofo odome firi na komem odome firi na komem
0: we no le no ba wo fun so a ni ti kwa so ye ene ye o ya ana
2: ei me se sofo safo ni si abi da sa me da o me wo soro na pani atini atuka ba be si fom e fra me se sofo na wen ena me se ofa me ro e soro wa se mi ti na ofie na nemu sibira wade me tena ka mu de me ko adanko a me kwa ne so ye fra da bi katapilem wade me asase yantam o se sofo e ka me se me ncha wade ehwana ni mi di mi jina wo ndo ma me foi o sofo safo bi wo no na se nyame afa no mo a obi kura wo no ma sofo safo oni favor wo ni pani eni pani ma du me ni
0: bi
2: adum me ne o kase obi wo no awo to oni favor ye de to ade obi tie me o ye aduma na so obobra aso abraba ni ba bi o tima ne tim ano pa me sra oni pada sani bi a wuti emi ani ama nkoi ni titiru ni ya bi bi a nye yefo enfa oni ba bi a wu enfa oni ba bi a wuti ano pa eme butu ano ma nje mpatasye mi butu ano ma nje mpatasye oso msafo ena no pa wana yare no me ya yare sanu wa jumantem garas mi abano no eja se me isha wana yare nintem
0: yare yankasa
2: obi ya wadi yadie mi nimi yadie ope so obi sa wasem nemon somsafo mese
0: yare die ebini ni nyawo gbo su yi si se yare
2: somsafo
0: yare a edu ni penya
2: mese adan me ba fidie so am ka sa si chire yare die obi obeba asori hona hona wadi a odi test ya fa bra no somsafo hona mi se se ni pa e yare bu demo no e dosho I'm telling you if you on them that day me ku ada no eni pa da go fi on them na nya sa ketwa ano pa ime sila wadi na kupo se oni pa biya na shusu mwadi ya tiye ebabe piyum ebabe mfame so nane niye mamaw panyibi ba menche okatro so oba menche panyibi ba menche osu okatro
0: oba juwa dano
2: yes osu wani udi mkwamo
0: osu wani nike piyo
2: yes ono ni first person oba ino osu meni sofu safu kasaye ena sofu safu se mimra
0: bema
2: yes ube tinyabu wame ampa asu oba mi ya diye mano akache msa sofu suru the way I'm sitting on the radio in the show and he said ye me ba won chen isi ye me no kaje me sem ukwa da su panye bi di kamba sorry fi o oba ni sofu safu mi ami jina ho ni o se bi sa me se o re sofu suru and I'm bisa se ja hu na bi hu no o se sofu suru mi hu na mi hu no and I'm se she board in the show na she me o se ai asafo we bi afa che me na mi ni mi se on gola ni bi yo ana mi se o nya he tena se so asafo o tena se no o ho sampa o si o na mi shun shun adia bi a me dane de ma ni bi ya ne pani ni katra mi se sofo ma so mi na me kone se mi ya mi wi en fi ya wada pepe pe o ba o ku ada o ya wada pepe pe na pani na fra me fo so katra mi se papa ani aduo na me odi ma me no nyame ne wuru ko ni aduo na bua me sadia ne wo ba na o wu na de ye na na bo ana esi na me so no me ka tra so pa ni odi ye ye nya kwa wo en sa bi shase ye
0: se less than a deal
2: yes oba u ku ada o ni ya wada so ni afra me damase na panyi a wo tra ne se wo mra me nche asema wo ka tra me se sofo bi ji wudi na me nim sadio ade ama me na beje adwuma ampa nso eye adwuma oso musafo me betena fudie so a me ka de onya me de adom ni o me me si ade bia na oso abobi ya ne me gidi ye me dia no no me see the shop so no
0: so me wey bi a eye
2: pa se o boy bi bi a we o hu se o boy bi a ya den
0: eye
2: aye
0: me papa
2: eye papa me o ba me chai
0: uni uni uni dia na ni hu sa so no
2: na
0: go po se eye
2: eye o ka sa fun eye o
0: kanka bi na me so eye
2: o ya
0: na me see eye
2: ye ni me dia de kanka bi ya den
0: eye
2: agro no ma akra o bi ni me dia de ye and na no kwa do na ba so dia me ka bi ya ya de see what so
0: no bi o boy bi ya come to Genesis 151
2: he
0: na me we say o ye ni na
2: o ye bi ya ye o so sa fun me ka tra pani ni o yo hene buwamu kwa anasho
0: ya
2: mwe niti oba na sorry fi obi ya bose praye ni sisi achia mishani si ya nabi buwa obi di iti na mibisa asa wa yehoye osisofu mini ya ba wane meprasa ase mo
0: yeah.
2: Ena mkache aso openi semeti niya yadia mama wadia ni faundia ba sama amike meka anasole demu meti niya yamu wadia ni faundia ba adisa ubrani abrono ma tuntum abrono ma ye tuntum afre bi obi samisa papa ne ba ya ba de na mse no na wu adwuma me na adwuma me na sunsun na me so a me ka tro ntifabra o pe bi ba ye o ye fast ko pe bi ba ni bua bua ne ni bu ne na mse ana m ka cha sa ma dania de bi hudi ekọ na ti adwe ne na kọ ye ni ahwa de ba de e be si o so sa fo se bi bi da so na wu pa de sa no pen utu wa na wo me ya dane e firi so jabi se se adie we ya me mame na jano mo dia to su dia me pa ewade se sane mame ampanso
0: bi se sane
2: ewade se sane no
0: tie no
2: obi tie no somsafo o da ho tie no ba da bi onye na adie su otu ala mo enne e da kura na eto ensu na eto afamu bra o dia wonna mu na wo ba ne ka tre ewade se ewade ni mo bo na se sate bia no
0: mutuma so ni su ni mu nye ensu ma nsu beto for the whole day
2: ozam safo me say say nsu akura na egugu a on the on farm no amra sawo fa sa nsu na mu bedura sori fi on ma ozam safo me wo sa sa ni pamene ni aye den abre ano pe ye yamwa e firi ba bi amwa e wo
0: you call David is safo wa
2: o se ni o call the David and safo wa
0: no tu bi ntumi mi
2: na wo tu ma o bi ntumi mi
0: no,
2: he is so obey to me too.
0: So you were the keys of heaven.
2: Yes.
0: Oh, look, cry.
2: Hey, you dear cry. You want to suffer?
0: Be my one.
2: I am a sire. You want to suffer?
0: I mean for only Christ.
2: Yes, only Christ. So I'm not asking that be your plan. You pray to me
0: too.
2: Why?
0: Be to me too.
2: Why? Let's see. Why? Why? Let's see. Why? Be your plan. Now. All that too.
0: Be to me too.
2: Obey to me too. I'm a prophet. The prophet Solomon. Metrasun suma jaso abre bia ye adwada bia adwada ukwada bia metrasun suma jaso ano pemi ni de ekoso obi na abu kwase a obi na abu kwase a ma mi pokia ma pokia ma brewa o se ma sofu solo me ufi asai ahaya na mewada first day oba me nchayo o se sofu ufi ahaya na mewada
0: bia ko
2: o se body aya boni suru bibi they be a what ya lawyer sir obi a o be prayer the sound sofu sofu first day oba me nchayo no
0: me kuntokwa
2: o ni me be kuntokwa se sofu enam se ma na me so ma me nchayo da
0: uche ni twede ja
2: o se aya boni suru bibi

this storm will not last forever. The sun will shine again. No pain is permanent. No struggle is permanent. You are being prepared, not punished. Aha mi de chance sama mi de bro ni nyina. 12 times don't last. 12 people do. The night is darkest just before dawn. Your breakthrough is close. And you remember ba mokwa mu ayeboko. Dia make catch on said dia wonamu bia ebetwam. Usuja dia betwam abedane owarefo na oboni yo betwam adane batan. Uhia bedane sikani na obebi ono akasem yampa minie. Enti asorochi ni ahum ni aham a wonamu no. Eye dane a enka hoda. Tieniye awia bebo bia wo. Awia bebo bia wo. Sɛdeɛ nonsi abɔ mprenu no me se awia bɛbɔ biem ntwam ɛnkyɛ yawo bia ne ho ayɛ de kwa wieyɛ a na nkɔba wo baako ankɔba wo biem da bi na kakɔda brekine virgin nkɔba ma ho biem a me se no pain is permanent sɛdeɛ yawo yɛ tutuwo na ɛbɛka hɔ afebɔ no ɛbɛtwam wie bɛfi ne bedane abakwasem wa bra bomu a wona na odedan kofo nchan no ai ebetwam nyona na okonsu pa ansa no nyaduane ama amayi a ebetwam na wona odi mpepe wa manfo afuase ukofuom na wo dona sika twa mankani a ene wa dokro dokro ho ayi baako bi ato akire aya sa wo hunu se mankani na da ho no opo wa bobo ano na no makwa kodi ebetwam ma wo asopra duane me se no pain is permanent. Emre mu adin dia beba na enso enka ho. Na woni efa dia mu adin mu no, omutumi ye. Emre bebre ya na meta de me life experience ene kasa chire nipa. The year 2007. Ena me se me kwa kobo bra won kan. Na me adwuma Jam FM. Bonnyum ya adwuma ya bibia me bo adwuma me na me da studio. Na nkonwa nkurankura bi se de sisi ya high bi. Na na mu ya round che sei. Ena esi odo anajo aye pre ne anyamu ada na me bo nyum bon tie pon ame na me ba me bo made eche na me bo nyum wa manopa ye ntua meka papa bi na okontansi wa film oye tanker driver efe na nka shaka ne yire efe na fie brago fie ni me ba bia ena na me soso me ne do abeko aye adwuma ntiam tian me ni mu pa o mo transfer no. And sa tam na mobile money mai na ye transfer nko a timi nimu se na ton wi a ye be check e a be hunu balance e hu se wo boka na amoka ti one day me ti wona me hwe ni di na o check ne ma no no ayire ne sofia brago no e na me ben na me ka je sa de ne se ne check ne ye de free sei na de be fa no ahwa no ayi se no cross ni sei wo be nya balance me ye pepepe no hu se wo boka na o de share me sa se ne me pon a me mra me tena ho e ho na me sha se fi mi pam mu no. Sabe na wuma bi ton aduane wa se oche ba yere fe no bagla ye ko free ba yere sa ni adane ye kwan ye be ye adwuma ni afada na chi wonu ate e kasa so pon ba bi e befa ni adwane ene sister fie o adopt me timi ye transfer ni manwa wote kwan wo pew ka kwan dane ni fie anim na presenter message na fufuo so na ma wo no twa bi amama di ni kuru kwan so ba na mam sika nda se mbotom afena mi fifiri mi fifi oh no ama me dan na free studio na me dan dem emu na me sister me tu kwan na juma ma ye ma ya ye ntua me ka ye nim me ko shen kan mi freedom ko da babri salo won kan malam eso me presenter e o pink fm ye juma wi an ma beda babri salo kakran fama me 2010 na me jwane ko to akwasi bo afom obrekum ho de juma wura ha da ma me eno kura me dadwumam kakra me dadwumam sa be wan yi a na no ye high diamond me na ma katua de sa no manum ene me ka e de ahye wa wo fie no enkuran se wo ha obi a won bia no bo ho so obetra wo amani bi a nemu bia bo ho so obetra wo enka ho da
edu ba bi me kasa na mi su se me ampa me a me yi tire nya sika bebere gu mi bagim na kwens mi ni me fa mi nim de me fa kwens nto etu bo mi di kaka na masa kwens a chew ena de me ne kom di mi ena me na me da sofo bi jare yi na me yire me ho se me kom anim na me ntena ba bi a me te no a ya one wo no ena ma bi du ba bi ena me dura me kasa ma uti me ka se wani a se nkwens e emframa bi bo wabra bom eye suja di emframa emframa bi bo eye kana wodie emframa bi bo wadwuma sei emframa bi bo ye yiwadi na so meda meka jose enka ho eye denyara ebetwam asem na meka kira wonne no fisem panisi asem ni danse a etwa ho bi di ya danse masem amede bro nwumre enwa na so meda me aye mfato ho a kira wose se opim ko wani mu a eya so ti na ebodie eya yaw na wudidie eya werehwo na wohodie nanso ebetwam

0: ne funu kwa ne ntwa ho nhyia mpo
1: uti ase
0: funu o ke se no asa
1: o hwe se ya
0: ne ntwa funu ho nhyia
1: oh ye se ya o hwe nanim anu a wo suuti na wo ko
0: na da reho abetena se din
1: uti ase no abetena
0: tin sana ide na mu hyina po no benuma no anum bi onum bi a
1: ade nti na ese buku go bi fura nima ase e chi onipa dom a od bae na ode ne ho bo wo mu wo bi ho no munsa twa bae ni ti owu a
0: na yakwa da se abi se ni maami bi ne na odua na kwantre dam
1: ho no mbe difu
0: won be hi kwantre so aba benum nkwa no
1: what ya
0: basle benum
1: sa nne ma na ekoso no eno yare ni wo bebere bae ekoso nipa nti ase ana sa nne ma we nyina no ya spiritual implications
0: okay
1: I have quite tia wo
0: yo maja ntente ho ntema ma so wo bibi ho ma ntente ho
1: okay eja
0: ko ba na me the prophet ya ni so atwaso
2: aye me bi esisi ero ho e so hunu se ni wiase tie obi oya manyore ni wu a amanyofo na ye na ye se kristo ni wu a kristo fo na ye kramoni ewu a kramofo na ye na ye achawo ni wu a achawo fo na ye na ye
1: se ni wu ni se ho be ni
2: eh eh ele wi fo
0: o mo ti me de che
2: o ele wi ni si wu a you for na kasa na
0: ebi na at the time
2: enti obedu anu bekora otinyira ya oya cause musi a ebeba ho no ho na se obi a kire no ti ne ti no wi
0: eto hwa eja ne to no mu gina mu oba no mu ni se ho na ehye oni se o mu amisi na
2: enti se se o hwe ye bi abako bi a no to kwatra sia mhm eni pa no eku a odwan anu beba se mesre maka se o mu wo ekuo bi a ayɛ sɛ ɔmo a mofrɛ ɔmo sentifoɔ sɛ ho ahoan mu no na lɔgyefoɔ no ɛduɔ no ma ɔmo se yɛbrɛ aso yɛpɛ sɛ obia bɛwura dɛ mu ɛti lɔgyefoɔ no ɛbu mu na ɔmo nyinaa ba ne ɔmo amama ne ɔmane ɛ sɛ ɔmo yɛ no ɔmo aba bɛyɛ
0: wo
2: ɛti sɛ duru saa bere no a obia ba bɛɛ ne deɛ asɛ yɛto da me se yeah, to them, idea good. I mean, no, said that me new one near to my ever better than one. A year,
0: and on your basabasa, same
2: hey, yeah, the dummy, which was a pay in the 20 to dummy. Never pay a free moon. It's ye ba, a yard of a panel. Near the dummy, I'll be sew on. Near better than me say, I'll grow wood ye, and a new it's in the diagro. Oh, no. Now we for dear in a bar, and now who is
0: an activity womb to do,
2: yes. Ebu ho no ma obekyere se one nim wi no
0: o kyere
2: ho na bomo mo hunu o na se abrante ba ko wu o bi beside ho no mi se o ye kela o bi bi o omo kokko ere ye omo hu de si ye
0: na
2: o ye na se kra no obi so fa ho wi omo kwatra se bi obi so fa ho poise obi ho ano mo mo ton sa enuro no sa hwan no sa buru na ya yoro obia awone ne na jisu en ne kila no ye no eti duro no ma obia kwakoye ne dia wo eti duro no ma kila bia ba ne krofo di na chi eti hono no bia ba be na yin a kire wo o je na wo ka ba kwa to mo jitwi twa
0: a o mata di mo no
2: yes ebo bo bo bo bo ma ba pi di a kire omo mu yes ade ne omo ma omo ba no ka kire se ye no ye ko ne ba che ko ko che se e ba ikuru ba ko dani kuru ni e bu anu ma won se dress you kwa ku won se dress you ah any na pa pa ha na pa ha na o won se dress no so no won se dress da na so what they about say o ba be kire wo
0: na no kefs kura sa ba ya bi ko fe fe fe no won se dress
2: o ja se
0: e to nyina go
2: oh but any code me won se dress ka na efe
0: e woni akono time na so ye sori
2: eh yeah yeah
0: probably na to
2: oh me o the problem say I jo e mani bo no mun se dress na di ba kwa na ya e wo mun se abushe na ni pani free mun e do on ma abusha fo abusha pani ni tuon ma mun ni control sa bre no wo dia gran ko fona mabu
0: mm
2: omu tika che ye ko ye furu ni ye fye dawa ko si ana bi abusha pani wonyini ne ni afi wo ti mpija adaka no e fa nko sa mo bri na me pija adaka ndi ako ne sa omu pija adaka ndi ako na bi hunu skese wo mu ye pija adaka ndi ako hwa